Amuna sangwa sunyandolo yusudo di makasa wa namleva wasu o sol makosa lad ha ha yo.